0: Kaya, kaya na nonot, kaya na nonot. Nije buja, nala buja, nije buja windi. Nije nalang dir, nije nalang wangi. Don't you yo? Ni ngan wangi.
1: It's time.